naira power. Onye jide ologazi nwanne ya, kwasi ni amokalisi inne biagwa negu nwanne inazi okome mange mwala amalu n'obu mwasi na mmana okwukwe kwesikwa n'egba na ma nínú wa ń kan ọ̀bọ̀ gini. Onye nwụla mụ ahụbụ ma n'ife ime ka gị debere ndị ọzọ ma nwata ma okenye ịrapụ n'azụ. Ọ gini nụ ndị ọchọgbo n'oko kwezie na anyị la mmiri nụ ka ị tọgbu iko na